0: yabas. Angin wa tika wad ma bang. Wa no chero meri mod mod kumano. Wa icha mi moto nyoy din yangwa. Wa tiko chero meri kumano ki ken. Pa miru ziki ma boring dan din yangwa. Wa no chero chero ziki ma tie. Ipewa ki cha no mi nyan. Wa no ka nyan kongi ni kora mwada opi ya. Timi okwana SMS. Hello. Hey.
1: I'm going to go to the house.
0: Yeah, pa.
1: Hey,
0: hey. Na foi mate. Ana foi mate gredda bana.
1: Aya.
0: Okay, bye. Wakulo gwa.
1: Eh, wakulo re.
0: Ayera, pa ngari kiti ndo ke kumini cha.
1: Ah, tikwa ta.
0: Gitmo, twal gi bar ko daku ndo ke kuma ga.
1: Twal gi ta ala bi ni gitse.
0: Eh, ko amar stress, ngi na malo lo men stress. Era ko no ngesa tibika na machen.
1: I'm not going to be able to do it.
0: I'm not going to be able to do it.

0: Yes, neno la we radio definitely yini bibero kawero we manyen pianwa chwejo tiyo maura ekwa makamegi ofo yudugu chen mono kilo hangia manu berikane mono mekaratibo tin mamwanya tuchwa lebluo betkuni ngeni lemono doku biberikane mono mekaratiko mchawa ye ario kikome na natelo kidake hatia pawe beach manu tudong mechwa lawaiko mchawa ye chel kinuchu waye tini kawadugu chen no jolo mono akwat morin ama ino ake kanicha mezowe enda da hobi berikare mono memi wa lokpalo ba mukene kere donga gin mano eno yubupi wapi nino matin eno kore kede kore akwat morin hecho ni ning
1: acho mabeliz
0: okay
1: sore da ana tika tiko ni o chero tenyo
0: man mere yawo yawo mogo biketo
1: keto
0: afoi rote chuchu guwa kajole studio yes
1: ajole be wajole winde di oduchu magengu karate radio speak chawa man album balo chawa wa lego kawa bichero program make wa mi winyo lok palobang Ruat lo ba mamala 12 amir wa foi pe ma mero pe lok wa foi pe kitchen wa foi pe ditti wa foi yeso kristo pe mech me kwa ma inete min wa ruat lo ba wa don wa legan ini ye che ti ma kisa ikom roch wa ma roje tamo lok wa ke ti chwa chi lo nyo ki remni imi wa bet leng ai lo ba wa cha ma don wa min e bori ka wa bi char ka wi nyo lok ma mer yeso kristo ye min wa ki ja min yang lok e kor ki kor wek lok yo bet ki kon ikom ko wa yeso kristo no wek wan bene wa lok mamigi okel alor alor ko wa way kabere duchu kama wa beri erol ba wa wafui deu ki park war ki tera wa mio bore inyi yesu kristo rodwa
0: amen
1: amen e chawa man wa bicharo ti dong ilo palo ba wa bichan lo nano lo kum nyalo dojo lo kum lare pola kata wenta nga ma meti lo ki nyalo dojo kudak ngo andu ki nyalo andu ki nyalo konda ti dini mene da ti ngo anda ti kuman lo kum nyalo dojo pingo miyero dano nyalo dojo
0: okay
1: don ka dano do nyalo dojo mani ki wati ni lare ni don ngo ma time aduki ngo ma beri kuo pa dano no ke pa Yesu Kristo.
0: Amen.
1: Yo yo menema kiromo kwanyo ne wek dano unywalo dojo kitio ngo mo miro dano kwany yin ngara chele chel anka chel ki yin yo mere mo miro kwanyo yo menema wa kwanyo wek wandong wanywalo dojo ke pa Yesu Kristo. Wabi cher wa neno ne ke Bible wabi neno pingo dano umiro unywalo dojo.
0: Mm.
1: Kon wabi neno ki e book pa epecho chura na rio epejo chura rio bi kwaro tinga chel chi wakar wa cheri angwen kabich ipake Yesu Kristo awe cheri bupa epecho chura ario kwano bi cha oi kwaro tinga chel kama kwana chel chi wa chero yangwen kabich kay tiki kalam nyo ki gen choj iramo kong choy na ping wero ka chawa mo piri keni giri ikwano ki pa Yesu Kristo ting a chil wine ikar mo karo uno wabiru jomu to pituru chik wani ikar mo karo uno ubiru jomu to pituru chik ki balwu pien tien lok mo mio mete ni miro dano onywalo dojo pien dano no dongu togo ni woke bal magu tuwor kere chek mano lubao mio. Tienge angwen waini eto lubao la lonyo ikijane. Mama eno maro wakwere ditu tuwal. En mo mio karibet uno wadogo jomu to pituoro cheke. Eno mio wadogo kuo ka chel ki kristo ki kristo. Lubao larwa pikijane ki pa Yesu Kristo. Tien lok mo mio dano o miro nywalo dojo dano miro lare dano miro tu Yesu Kristo macharu watake la lare. Pien dano dongu togo no ibal gutogo pien ni ono

Gero, chao tuo del kom ma pat pat e kom mutiano ki mutiro. Machalo, onyo kom, na ngap ki mukene ma purata. Ma ui cho gero, ki chavun cho gero. Bitin nungi boch matiano ki madon. Tok nungi duha weng, wendu buman. Cho gero, ene do

0: bara bara ke bin ke tar ke kro bin ke tar ke custom kona bin ke tar ko la cho a cho le bu ke la cha cho gini mon kong ti ni adi
1: la la me hin wi di we ni ti nge kameti jeria
0: ya boda ti makija na nge ni bir ko mala wa bir mar ne ko mala wa bir mar ne ni boda na nge indu ya
1: kong ki kong men ma dak la me le lu ni ana ko ana boda ana kong
2: la mi ju ma ga ma ma ma cha an la member
3: jal boda yo bir ko ma nyen
1: no mi ru ma cha chon dia ya
3: boda wa re ji flavor gin no bir ko ma mit ma ku Maki yubu kipi, new flow spirit ki gin flavor. Koman nunge dukan mogi keni lubu Uganda. Dulmi 7Seas Experts Limited. Kira ye yubu top giti nunge chireka ikabaka road ikampala Uganda. Dulmana yubene kiripotin koma kiluene kakasa flavor gin. Komit kanywajiku katipiu. Kaimira wilone wilma bulbi katons maduong. Kochi mi number. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwena nguen. Apichela bira pungwen. Apungwena bichela.